aduna annak wa al-akhirah ko gën nak wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bay deeng nga zinatul hayatid dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon ngon lool di ñew ci saaru lepp lo fi gis te lu yalla lu yalla gërum loola zinatul hayatid dunya la loola zinatul hayatid dunya la wala ta'du aynaka anhum kon sebet bu mu jegi gaay yi ndax gaay yi kat ñom ñu gëna wajh Allah te yow su sebet jegge ñi rek turi du zinatul hayatid dunya te kon su baba ñom dañu daali raw te serigne war ta fexe ba talibam raw ko kon ginnaw sa talibé yuri do na wajhahu yow bul bok mukk ci ñi nga xamné yuri do na zinatul hayatid dunya na nga fexé ba bulé sa talibé yi raw ndax ñom yuri do na wajh Allah te soolim fi jegge ñom sa talibé yi di seet ñoo xamné ñom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñom yalla mu ne ko su boba légui nak turi du zinatul hayatid dunya da nga bëgg taru aduna te nak ak serigne taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci darba rek joge ci darba dem ci jakk ja joge ci jakk ci ñewat ci darbi lako moy rek turi du zinatul hayatid dunya te aduna mi kat waxon na ci tambali benen lu fi nek da nga ko tassal wala tuti bul top mukla yow yoonent bi man wa jo xamne aghfalna qalbahu dañu sagganel xolam am zikrina ba duñu fatiliko ñi nga xamne ñoy ñi nga andal ak ñom keneen ko gis na nga xamne xolam dafa saggan ba duñu fatiliko man aghfalna qalbahu an zikrina munako bul ko top muy ben ayib nga non ayib ñak sura la yalla ci sey mbir ayib ñak bayyi xel yalla ci sey mbir yalla mu ne ku mel nonu bul ko di top wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina ko xamne ci dafa saggan mbirum yalla ha neena lu mu nek kilifa lu mu nek njit lu mu nek ay shurafa ci walu ni nga lan gisse mu ne ko ku mel nonu bul ko top muko muy ben wattaba'a hawa ta top ban nga xam ni nga xamé ne téré na la top ku mu dul fatiliku nun la la téré top kuy top ban nga xam ndax kuy top ku top ban nga xam fum daanu nga daanu kuy top ban nga xam fum daanu nga daanu tabarakalla ñaar wa kana amruhu furta timbirum day nek waxtu wu nek mbir mu ëpp day ëppal ku saggane fatiliku yalla top sa banex da ngay eppal ndax top katu banex ñaar bay eppal moy du am ay frein te auto yi li tax ñu leen defal lampe yu xonk yoy ci ginaaw moy bu ñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoy yoy tak ngir won auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi top ci mom yoy nga mëna bëss sa tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank loolu limi tek moy yow mi ne kon tay ab jank ci kon bi gis ñu def sa morom no xamni neexu la yow moy auto la bu sa kanam bu beus ay estabam ba mu tak wonal la tambangi ni yow tam beugal sa tank ndax fi ma dug nga ban fi dug waye bu nek kumux ci kam ngunu ci kumux su baba ne ko conducteur muno dawal auto wala tutu man akhfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa'u wa kana amruhu furta ku sagal top sa banya do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbok yi bu amutam ci auto tabarakallah dekk bi yep musi balega nit nak frein ci mom moy ragal yalla at taqwa moy frein ci nit ad dawabit taqwa allah dawabit al insan waaw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amulo taqwa nak moy amulo alert amulo frein bu ñu pousser dal man nga takay jëna xuna xi xala yu na ci mbedd bi nga yanu len motax ku top bané xam xolam saggan foko sokk rek lum def rek jaxum lay don yalla neena ci suratu kahfi aya ñeuf ak ak juroom ñent waxul na nga wax ni al haqq deug mom yi rabbikum ci seen borom rek lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa boole alif ak lam ci bab bi al haqq deug dal min rabbikum seen borom lay joge lu wute lu joge fa yalla rek du deug lu wute lu joge fa yalla rek du haqq al haqq dal min rabbikum legna faman sha'a falyu'min kum neex na nga deug waman sha'a falyakfur kum neex na nga wedd faman sha'a falyu'min

ana lan motax Ali Imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolam mu joge won ca Najran ñukoy wax Nasara Najran motax nan juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa yi lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa Abdul Masih Al Ayham ak Abu Haris ibn Alqama Abdul Masih mo nekkon seen njit Ayham moy kiñ dan disol ki nga xamne moy Abu Haris ibn Alqama mo nekkon seen fure ñu dik ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy wax wax yi am ku ne ko Isa huwa Allah mu ne ko Isa moy Yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu mu ne li annahu kana yuhyi al-mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnullah doomu Yalla la ñu ne ko lutax mu ne ndaxte lam yakun lahu abun amul bay kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñett ñi ñu ne ko lutax mu ne ndaxte Yalla moy wax ne fa'alna aqulna def nañu wax nañu mu ne bu fekkon Yalla dong na du wax fa'alna ak khulna day wax ne fa'altu wala khultu yunitibi sallallahu alaihi wasallam dal len tontu ca njangale mo rafet ma baraj barajewulen dalul ci sen kaw waxulen li ngeen wax epuna waye def nañu teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamne ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamuna anna rabbana hayyun la yamut xana yi xamulen ne suñu borom bi day dunu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy Isa mom dina faatu mun len xana yeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu na xakay mu ni Yalla kenn niruko mu ne len xana du yeen mo ne yeen ne Yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudd Yalla nak asaman ak suuf amna lu ci ump xana du yeen yeen ne Yalla du lek du naan ñu ne waaw mu ne ku dudd Yalla nak dana lek dina naan Isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ni dal ni cel dal nopi yalla tabaaraku ta'ala dal di tambali ali imran ci bob bi ba nim ag ci jurum ñett fukki ay ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunitu bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo na ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol dora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam limu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf aqsad amna ay ñaar ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom juroom te falayam moy ka ha ya ayn sad wal ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bati wala bok limu tambule sari ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adresse won tay a l m ci ben auto wala ci ben baram mu romb la ken munul wat ne ab laylo momam auto bi wala aliyu lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci meuna bind waye dal bokku ni ci kemtani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci suratu fil dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolu ci kemtani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allah la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dundu go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu newon yalla hayyun hayyun qayyumun bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule
amul fuñ nan fa lay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla 'azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du reng reng gi bañ nan mi beug daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala alayka mo wacce ci yow yunit bi al kitaba tiri bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tiri bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom al qur'an moy wax deug wacce al qur'an bil haqq ci deug deug tax al qur'an wacce al qur'anul karim li nga xamne mom lay wax lu deug la waye bimu ñewé mu saddiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci lako jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jëgo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamné mom moy alquran bimu ñewé da fay dal di dik deugal li nga xamné moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamné mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dagne wa anzala tawrat modi ni yalla wacce alquran bukut ak ni wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzala nak moy liñ wacce dañ ko bolé benon rek mune cipp nonu la tabaraku taala def tawrat nonu la def injil muy ñaari téré yo xamni ñi nga waccion ci banu israël bele di tereb Musa bi di tereb Isa alayhi assalam mune wacce won ne kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce al qur'an ñaari ter yoy ne kon hudan njub lin nasi ngir nit ñep orientation la won yo xamne ñaca don japp lola dong mo donun ak njub hudan lin nas ndax dama dama fumu tollu day sakku liñ tude njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu ñub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikoom defar ngoram turul ko niko al qur'an al karim turale tek ko fi ko yunit bi salawatu llahi wasalamu alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou ngamay laaj mo ñub gogi de la rayba fihi hudal lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay doon baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben baat la bi nga xajale moy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdinas siratal mustaqim yalla nga tek yoonu ñub momit moy nga nan yoonu ñu bo nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla bo ma tek ci yoonu nga mere lool tam bok setlo ben baat la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga doon wër mbir nga wër wër gisoko ding ko gisee waji wax han manam purul len ni am nga sans lo gison lu dut li rek bo muy tul da nga sakku da nga sanku ñetti baat yi nga xamne nak moy lu melni han kenn mënu ko tekki ndax doom adam yepp ño bok nu ngoy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana tere bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil tere bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute akuk njub wala deug akuk tiaxan te almurad bi alquranul karim wa kurira tahsiman li sha'nihi dan ko bantu ngir magale ko bir alquranul karim ndax def na won legi nazzala alayka alkitab legi mun wa anzala alfurqana ta'siman li sha'ni alquranil karim innal ladhina nga xamne kafaru ñoom yeddi nañu bi ayati llahi ci terlinu yalla bi ayati llahi ci ay yalla ñoñu lehum amnañu azabun shadid mbugal mu metti yalla yalla musal ñu ci wallahu yalla azizun ku tedla zuntiqam kuy fayantola yalla ku tedd la aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lu mu def ba nopi ne ma def te ken munu ci dara
daf dul doxal nun rek parce que halim la ko denir lu te labir inna allah yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi du ko ump la yakhfa alayhi du mur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u daf na shay defu ci alif defu ci lam moy dara lu mu tuti tuti lu mu reere reere du ump yalla fil ard du ci suuf ci wala fi as-samaa'i du ci asman ci holle ci yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuru yi fil arhami ci njuru yi manam ci bir jigi biru jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xessal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatti ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex der fofu ngay neex der kayfa yashaw nu ko neexe motax ku ñew ci aduna ci sa bo defé lo xamni day soppi ni yalla binde won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arhami kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofa non la ko defé mu tuju wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kudul koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am njumte ku dul tabaaraku ta'ala ñaari leg leg nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni ni nga koy defe leg leg nga romb tabax kat bo xamne day tabax lu kërëm waye tout la koy tambali rek gis plan bu dak bi kërëm am bu gisone bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dak ba sam bi so am xaliss day fet bi mu jikon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bi mu ko tambali ak legi dema guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal batili su ngeen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye nu lo am am jot bo demé bu retraite sam du tax yalla na légui suba kat comme da nga retraite defal mako 4 raka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 raka parce que da nga retraite dedet lo am am jot yalla 2 raka la laaj lo am am jot yalla 4 raka la laaj ci tisbar waye lo son son ni nak ñent rakam yoy mom namat rek tabaaraku ta'ala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaaraku ta'ala yalla huwa allazi moy ki nga xamne انزل عليك ما وجهت يو الكتاب تير بي ديال القران منه امن تي القران ايات ايو خمن محكمات محكمات دنج لين خريني هن ايه يوي نك ام الكتاب نيو ندي تير بي ايو خمن محكمات موي ات بي تي نك موم بوي جان رك دي خم لي مي تتال فيه ايات بينات واضحات الدلاله لا التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال والحرام هن اصل الكتاب واساسه بعد يوي nga xamne ay yoy nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek dadi xam lan lay tek mom amul ay jafagn jafagn manam bu yalne nazala bokay jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit mi ngi ci bi alquran waye mutashabihatun mom dafa niro dafa niro lo ci wax kenen man na ca wax lenen ne li lay tekki bokku na ca legi ay yima waxon alif lam mim bone alif nangam lay tekki kenen ne la alif nangam lay tekki so demé ci tafsir al-qurtubi daf ne li nga xamne mo gëna rafet ci li nga xamne wax nañ ko ci mutashabihat yoy mune al anna al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru mune mutashabihat al muhkam nena muhkam moy lo xamne bo jange xam limi tek xam lan lay firi mutashabi an nak moy lo xamne tabaaraku ta'ala rek mom moy ki nga xamne mo xam xam xam ba kenen ku dul yalla subhanahu ta'ala xam lo xam xam ba lu melni qiyamu sa'a kagn la bis pin ci taxaw lu melni gennu ya'juj ak ma'juj kagn lañuy genn nak nu ñuy genn lu melni khuruju dajjal lu melni mbirum isa lu melni sar yi nga xamne mu la wax legi alif lam mim ak ha mim baat yi limuy tekki lola mom yalla tabaaraku ta'ala rek mo xam li nga xamne mom la ci nam motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci hadith neena al halal bayyin wal haram bayyin wa baynahuma umur mushtabihat neena li dagan lerna nañ ni beccal li haram lerna nañ ni guddii neena ci en digeunte nak le mbir mi nek daganak daganut aram nak aramut
salawatullahi wasalamu alayhi neena kep ku fi bayyi lolu ñu naan dagan nak daganul aram nak aramut ngir ñaka xam neena sétal nga sa bop sétal nga sa diiné waye neena kep ku ci dugg nak dugg na ci lu haram manam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yam ca waye lu niro la it nga bayyi ko fa lu aram la nga bayyi ko fa bayyi walé fa la nga xamné moy la niro waye yalla neena fi ayatun muhkamat ay yo xamné dafa leer nañ hunna ayunuk umul kitab ñoy ndey téré bi manam ñoy ci faanu téré bi lolo tax alquran jog lutax moy baat yoy nga xamne moy muhkamadi ñak leena xam day wañ ci sa diina dara xam leen ku leen xam ya ëpp diine ko xamne xamulen ku leen reere ku nek ya gëna tutile waye yi ñu tudde nak mutashabihat muy alif lam mim ko ka nit mënu ko xam ba raw ci moramam ci walu diine waye ñak ko xam itam du wañu dara manam suñu faatoon ñun ñepp xamuñu lan la alif lam mim di tekki duñu wañu dara waye suñu faatoon ñun ñepp nak te xamuñu aqimus salata wa atuz zakata lan lay tekki su baba nak mom dinañ am ay mushkilat yu bare bare bare bare motax hunna umul kitab ñu ñe ndey téré bi motax ñom tam ño gëna bari fa amal ladina ñi nga xamne nak fi qulubihim dafa nek seen xol zayqun ak jeng seen xol dafa am jeng manam wirgu velek talak neku ci ni def ñom fayatabi'una dañuy top ma tashabaha minhu liniro ci alquran liñ koy defé mune ibtigha' alfitna sakku fitna rek wabtigha' ta'wilihi ak jima xam lan lay tekki yalla neena ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aya yu leer yi nga neca doy loxo da nga fi bayyi aya yu leer yi say julli mata gut say wor mata gut say ajmaka mata gut say asaka mata gut nga nek nak ci bir mutashabihat yoyi di jël ay alif di jël ay lam di jël ay mim di konté di walbiti di calculer di dem rek yalla neena dedet bayyi len ko fi bu ko defé ngeen yam ci umul kitab yi nga xamné ñak ko xam day taxa dess ginaaw xam ko day taxa jitu ngeen jëm ko xam islam nanguna nit ne ci bir islam am lum ci xam ak lum ci xamut te iddu teñu na te ko na di bax waye nak islam du lo xamné da nga fokk ma xam lepp jamana yunus bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi masona am ci seen bir ño xamne wala kenn ko xamne salawatullahi wasalamu alayhi daf ko joxon liste nafiqi ne ko ñi ñoy nafiqi waye taxul sahaba yi xeyna ko legi ñun tam jox ñu liste bi te demu ñu ci wajam jox liste ba ne ko legi fokk nga xamal ñu liste bi xamon nañ ne ci bir l'islam amna ci mbir yo xamne mu nef nako ñak xam ci dutel islam dox amna ci bir aduna mbir yo xamne mu nef nako ñak xam ci dutel aduna dox waye amna yene fokk ñu xam ko motax yalla day wax ci alquran ne su ngeen fabon geej yep def ko ay da fab li nga xamne moy garab yi dam ko dag ko def ko ay bindukaay beug bind samay wax la nafidal bahru qabla an tadfada kalimatullah bala wax yalla jeex da yi dana jeex tak geej yep ngeen bind ko lolu tax yalla ne kon nak legi da ngeen di fab li nga xamne moy defar jikko defar seen digeenti ngeen jël ko lolu nak moy alquran karimi jarut muy tolni ay tere yu bare bare nek ay 40 nangam tam du ko jaar mune kon amna ño xamne dañuy top ma tashaba aminu ibtiqa alfitna diko sakko fitna wa ibtiqa atawilihi diko sakko jima xam lan lay tekki wama ya'lamu du xamna mukk tawilihi lan lay tekki illa allah kulli allah fofu tam so jange wama ya'lamu du xam tawilihi lam tekki illa allah kulli allah dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiquna fil ilmi waye bone wama ya'lamu ta'wilahu illa allah war rasiqun bëgné war rasiquna fil ilmi ñamit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw kay kon al ayatinul tade wama ya'lamu khamul ta'wilahu lan la yoyu di tekki illa allah kulli allah fofu may wax taxaw kay bi war rasiquna fil ilmi ñi geedi ci xam xam ñom xamne kan moy yalla xamne ñax ge xam di len wañi dara xamne xam gi du luñuy xamlu ñoñu yaqulu ñom dañ nan rek ñun day amana gëm nañ bi ci yi nga xamne mo ñu yo amana gëm nañ bi ci alif lam mim amana gëm nañ bi ci hamim amana gëm nañ bi ci taha baad yi ñom gëm nañ ko kulun baad yi ñu mëna tekkek yi ñu mënta tek yépp min indi rabbina mo nga joge fu señ borom lu ci mëna xew dal baad yi nga xam limi tekki min indi rabbina baad yi nga xam limi tekki min indi rabbina waye nak wama yadhakkaru duwaru du fatiliku illa ludud ulul albab ñinga xamni ñoo am xel ulul albab ñinga xamni ñoo am xel muy xalat ndax dama dama yépp yalla bi leen sakke bindal na leen ñu tuddé xel waye nak xel muy xalat motax ñu nan xel
ndax itam waji dana dem ci as rek parce que amna auto dedet auto rek taxu te dem ci as parce que carcasse kesse muntu dem ci as fokk auto bi li la ci auto yi la ci ru yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ci as do ramal dem ci as xel tamit nit ki dudde tayu ni amna mu xel rek xel mo doy na dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla wax ne wa ma yazakkaru duwaru illa ludut ñan ñey waru ulul albab ñi nga xamne amna ñu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamne dañ jëfëndiko seen xel te ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamne ñak xam ayo yoyu du wañi dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamne moy muhkamat na mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala lulu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamne ñoy ulul albab te ñoy ñi nga xamne ño am xel dama dama suñ ko ënde ci aduna si ëndil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé waye ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci nga xamne ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy dëgg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nopp may la dëgg war nga mëna xalaat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusiq qulubana ñoo ngi lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamne dañuy fekk mutashabihadi ñu du ci xey di ci gont waxon na legi ne fa amalasin fi qulubim zayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusiq qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'da iz hadaytana gina bi ñu jibule ba ñun ñu nango nek ci ñub te moy nangoot yi nga xamne moy muhkamat ñu nango gëme nonu yete nga xamne may mutashabiha tam ñu nango gëme nonu wa hablana ñoo ngi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñoo ngi lay ñaan yermande gu tukke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé né day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo na ci mom nga diko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al-wahhab moy mayekat bi bu la bayyi won ne la ñaan ma rek bi mu defee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

غزاها داف كاي جابي حزوان فالكلور سمو كليب آية دا كاي جابي حزوا دوغل كو سي فالكلور فالكلور يسيكو بودي ميسيك لا مو دوغل كو سي بير آية القرآن ني لامو تي موكال ناخ دو فك مو كان فوري مو تامب ني بقرة جيم ناسي diko musique waye ñinga xamne liñ ci mokal da bari wut melni jenn laaye wala ñaar ayatul kursi ma ikhlas ak falakh ak nas yoy lañ ci mokal ñoña ñoy ñinga xamne ñoy jël ay yalla yi tabaaraku ta'ala diko foye yalla neena fo leen fekk wisa alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa bu mokale ci ay dara rek dal dikoy jël diko folkloriser diko foyé lolu nak bako yalla lay wax yag na jouni at la ci ran ak ñent témèr ak ñaar fu ko yété ñu dem ba jëmm jamono loolu yalla doon wax di xew di gën di xew ba légui ay suñu borom bi tabaaraku ta'ala lu bari ci ñi foye walu musique dañ koy jël diko duggal ci biir ay di wax lu reey ñi diko fecc ay ñew ni Allahu la ilaha illa huwa al hayy al qayyum jël ko ñom diko fecc nga xamne yalla ngi wax ne ku dul yalla do yalla lo fi gis mu taxaw dana daanu bam dess yalla loola ngay gis ñi diko fecc yalla neen ñi nga xamne fuñ xamé lenn ci ay jëlé ko am pop diko folkloriser ulaika ñooñu ñep lahum amnañu azabun muhin mbugal mu doy di mbugal mu len mëna toroxal ci yowmal qiyamati yalla jall mu jël amna ko ko degg kon te doon ko def wala ko deggon sa mbokk diko def wala ko def won ne def ko won ñuul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deglu yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga koy def loola nga diko deglu yow ci sa bop toog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam waaw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum azabun muhin min waraihim nek na ci seen kanam suñu dehe jahannamu sawaraw jahannamu manam ñi def lolu yalla neena di foye ayam yi ma nga ci seen kanam sawaraw jahannama di len xaar ayali kasaidi mak ñi waxi mak ñi yoyu kuy fent da ngay fent sa wayi bop fent sa waxi bop waye bul jël ni mak ñi bindoon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baxut mba muy pecc pecc mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demi ni ko yoy lola da wara moy da jara moy tu lol yalla ngi tekk ñi def lolu min waraihim jahannam wala yughnit dulen fegal anhum ci ñoom ma kasabu lañ faggo ci jëf ja lan ca amé ci xaliss ki bëgg ab kasetam jar ba moy ci ayatul kursi ki bëgg ab kasetam jar ba moy ci falakh ak nafi mba moy ci qasaidi serin sheikh yoyu yalla mu ne lan ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'an lan ca amé du len jariñ dara du len tegal mbugal malen yalla bëgg mbugal ëlëk tabarakallah gis nga gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah yëgëna rek diko djugal ci sen yi nga xamne mom lañu musique limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatul am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne salew yalla yalla yoko ko wër dun lan ci faggo di len mëna fegal dara wala matghazu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min doon lay te di yalla awliya def koy xarit lola idulen mana fegal mbugal gelen yalla beug mbugal euleu

0: Yan gen sam simbobo. Sam nakan gen koy jamu. Yan gen yot ko sam simbobo ki buler. Bilin digno Radio Dunia.
1: سنقرئك فلا

qariban fu jege min diarihim ci sen keur ñu wedd yalla sa su nek ñun am mbugal mo xamne sen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jege sen keur njir xopu len lan ah gis nga li nga nekke nit ki nekke ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen def yow am jangala ci yow so dekké ku bax muy def lu bax ngay tambulé def lu bax nga gis nim baxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba tol ni mbaxam gi fi mu ci tol waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tolé ci safan fu tol ni fam tol lu tol ni la ko dal ci sa kaw waaw mo tax bindu kat dañuy wax ni ulaiikal khawm la yashqa jalisuhum if yaksibuna almuridina sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo dé tok ak ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo dé tok ak ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maamara tu am moko bind ci xukal bu kaw kon ñaar ñu ñoyam wala yazalu dudan allazina kafaru ni yad yalla tusibuhum dilen dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun bugal aw wala bok tahullu muy wacc mo mbugal ma qariban lu jage min darihim ci sen keur rek nak ñu na ci rek wala yazalu ñu na ci rek hatta ya'ti bamu dik nak wa'dullahi dik ba yalla dige won wa'dullahi dik ba yalla dige won dal dik soko delawatin ci kuffar quraysh yak salawatu wassalamu alayhi bone hatta ya'ti wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala wa intizaruka alayhim bi fathil makk yalla nena inna allah li wur moy yalla la yukhlifu duwute al mi'ad dik mom jandi wax randiw inna allah la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lo wala jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wala qad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yunus ñi xablik lu la jitu yi ñu lay wax mu ne ko mu ne ñeeko ci de ko defé aaji dafa nek tasliya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba bo joge jog ci sa loxey di nacc mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ñi ñu lay def nga sëgg di julli ñi fab sibriti nak diko tour ci sa kaw ñu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ni ngay def joge fa ngay julli ñu lay xap suuf mu ne ha mu ne yag nañ ko def yoonent ni ñu lay def dila top dila brawo yag nañ ko def yoonent ni ñu la def ngay julli ñu ñew di jog ci sa loss bi mu ne mu yag nañ ko def yoonent yi ñu lay wax nak nan la dof ndak ta quran kat ndak ab jabar ndak bukhaba mu ne ko ha mu ne yag nañ ko def yoonent mom dal lu baxa don lo xamne ku tege ca kawam don noni ñu bakut ñepp ak mbax mom li ñepp bëgg mu jëfë ñepp ku tege ca kaw mbax don noni ñi bakut ñepp mu ne ko deg na wax bi mu ne ko way nak fa am laytu matailu lil ladina kafaru ñu weddi suma ginaaw ga rek bir bu gatt akhastuhum ma japp len ñom ñu weddi ka nga xamne mo nekkon na ci ñub mom mu sawé fa kayfa kana ci so xamone naka la nekk iqabi sumu mbugal gom len jappé kon de sa xol dana sedd bu dutu merati sallallahu alaihi wasallam xolam dal dal mu xamni xey kon luñ ko defati ci aduna su jorn mu koy naqari legi ak meru kayam dal di jiyax sallallahu alaihi wasallam ak meru kayam dal di jiyax mo len ko bax ku ne botale fofu ay ji dala dal di wax na la nala woor ne ku tek sa tank fa ñu bax ñe tegon sen tank door yi ñu daan door ñu bax ñi wala metier wala ñaawale yak yoyu ak fokk ñu def lako nak waye bo len defé royu kay rek ca ihdina as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim summa barak da nga sobe waye yow may def lu ko bax nak fa kayfa kana iqab ji moy li nga xamni mo lay tekk di la xamal ne ah ku bax kat dañ ko wara baxé tek ko fa nga xamne mom la ko fa suñu borom tabaraku taala tek ñu ci suratu ra'd

0: bu jekk bu yam ala zuhurihi ca ginnaaw ga li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mën a toog toog bu jekk te jub ala zuhurihi ca ginnaaw yi bàyyi ma yooyee ala zuhurihi ca ginnaaw batu yooyee. Fu ma ginnaaw ga nag bu ngeen toogee tazkuru ngeen fàttaliku ni'mata rabbikum seen xéewlu boroom isastawaytum alayhi su ngeen yemoo ca kaw la ngeen toog. Soo toogee ci kaw bàyyi ma war caa tukki. Yàlla nee na moom day war nga koo fàttaliku xéewlu boobu ma la defal. Soo toogee ci gaal wala bato yàlla nee na war nga fàttaliku xéewal gi mu la defal. Soo waree fas mu ne xéewal gu rëy googu di fas ngay takk ab saret ci moom di ca teg ay bagaas muy diri di yóbbu di dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ba nga am loo jënd mbubb muy dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ba nga am loo jënd tubéy muy dem ak a ñëw ba nga denc ci weccet denc ci soxna muy dem ak a ñëw ba nga am loo jëndee kër. Tabarkàlla yàlla ne na xéewal boobu ma la defal muy fas woowu de jar na nga sant ma lool rawatina bocce waree. Mu ne nag wa taquulu ngeen di wax su ngeen toogatee ca la ngeen di war subhaana alladi saxar lana haada wa maa kunna lahu muqriniin wa inna ila rabbina lamunqalibuun. Ñaan gii la yàlla jox képp koy tukki nga war aw fas mbaa nga war oto mbaa nga war fafal naaw ñett yi loo ci war wala sax yeneen yu dul ñett yi nga toog ca kaw mu war lay yóbbu na nga tukki war ngaa wax nii ne subhaana alladi saxara lana haada wa maa kunna lahu muqriniin wa inna ila rabbina lamunqalibuun. Alayhi salatu wasalaam daana ko wax dolli ci yem ca daan dolli tabarkàlla ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamee. Lii kon kuy tukki ku ne mooy da nga naan subhaana alladi saxara lana haada gàcc ngaa laa may yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii waaw yàlla mi la tàggatal lii. Xool oto bi nga toog rek war fii jóge léegi jëm Thiès wala nga jóge fii jëm Kaolack wala Sigansor wala beneen dëkk boo mën a jëm. Yéen a ngi toog ci ñeenti pënu yoo xam ne lépp ngelaw la mu war leen a diri ngeen dajale ci ay weñ ay kawsu def ci ndox def ci gasoil wala essence def ci huile def ci ay verre lu ne oto bi lu ne ci biir ñu dajale ko ñab ñabal ko ba tabarkàlla nga fab askiyaay bi su ndaw bis ko ca mu nangoo tàkk nga am loo yëngal nii di dugal ak génne ñu naan la mooy vitesse yeeg yooyu mu nangu ngeen di diri ko di dem. Loola su amee war nga ne subhaana alladi saxara lana haada gàcc ngaa laa maa yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. Fas itam noonu nga fekk fas ni mu rëyee ëpp la fuuf nga xam ne bu déroon nga dér mu taxaw bank ay directam ngeen di ko joowante ba muytuwul doo dem fenn wala sax su lànkee doo dem nga ñëw yewi ko mu nangu nga fab ab saret gàll ko mu nangu nga takk biir bi takk fii ñoddi fii fab ak bu mu yew ci gémiñ nga def ci ak weñ yóor ca kaw nag toog yor sow yar di dóor te du la wax wàcc ma du la wax damaa sonn du la wax amul ngor day dem rek. Te na gëleem nga waxoon waaja ci jamono yunit bi alayhi salaatu wasalaam bu ko bàyyi ma yu doon wax léegi tey ñuy tukki du bari waa ji daa ñëw ci gëleem gi daal di toog siisal ko daal di jéeg ca kaw toog daal di koy dóor gëleem gi lànk mu dóor mu lànk mu dóor ko bu baax gëleem gi lànk. Waa ji daal di walbatiku dem ca alayhi salaatu wasalaam ne ko ah man de sama gëleem gi dafa lànk ñooñu daañu ko def léeg-léeg mu daal di ne dem leen ngeen andi ko ñu andi gëleem gi mu ne ko waaw lu tax ngay lànkal sa borom mu ne ko dafa lànkal boromam juróomi fan ngi nii julliwul suba julliwul tusbaar julliwul takkusaan julliwul timis julliwul gee lànk gim lànkal borom na gant ko moo tax mantam bu ma santee ma lànk. Yonente bi alayhi salatu wasalaam daal di yedd waa ji lool waaye tabarkàlla suñu bàyyi muy ñoom tam bu ñu doon def noonu boobu ma tukul tukki du bari. Kon nag soo yemoo ci kaw nga ne subhaana alladi saxar lana haada wa maa kunna lahu wa maa kunna nekkuñu woon mukur nina lahu di am kattanu tagat ko wama kunna nekuñu won mukur nina lahu di am kattanu tagat ko sokay tafsir dang koy xadam ñeuke mukrinin do wax lahu soy jang nak wama kunna lahu mukrinin lol dagam tafsir taqdim ak ta'khir suratu shura ayef ka ñaar wa innati ñun ñi war ci auto bi wa innati ñun ñi war ci fafal naw gi muy avion wa innati ñun ñi nga xamni ño war ci sarab bi ñun ñep ila rabbina lamunqalibun ci suñu borom lañuy delu li tawhid la bo xane bi ci tukki te wax ko tabarakallah wonena na mom mi ngi ci tawhid ci lay delu waye ñu bare bare ñom duñu def li leg leg da ngay yek ci auto bi dal ci bind ak suratu dal ci bind ak suratu fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci ñaari baram dal di koy samp ci ñaari bakam wala nga yek dal ci bind nuhun dal di bind ci auto bi nuhun yalla tabaaraku ta'ala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñu wax nuh nga bind ko ci auto ba wala nga ne sab awo sumay dem na nga tank patu ndox bi def ci ñetti duñju xorom tour ko ci sama ginaaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabarakallah ak facteur ndox yi niñu séré mu xëppal la ko ci ginaaw wala ngay genn ci buntu kër gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñi ba muy juroom ñent nga ne ko suma démé ci es ba ñew dana la fukkel ko la wax ni da nga dem ba ñew yoy yeb ay waju kay la yo xamni nit ñi dañ koy démé ci tukki suñu borom tabaraku taala neenam bu ngeen bëggee noppul da ngeen naan subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun eskay gacce ngala ma yalla mi nga xamne moñu tagata li amuñu won katnu tagat ko suñu ko tagatul don wallahi gelem mos moñu ëpp doole gelem moñu ëpp doole fuf waye yalla tagatal ñu ko ba ab xale bu ndaw moy ngab ci nas ba jitu ko gelem gi top ci mom auto da ngay fekk ben auto bu maga nga seen ci bir jenn waju tuti diko dawal wa jenn waju tuti di dawal auto bobu lolu doyna ke man wa inna ila rabbina lamunqalibun mune ñun ñep ci yalla tabaaraku ta'ala lañuy delu teewut kat wa ja'alu lahu ñu sakkal yalla min ibadihi ci jaamam yi jus an xaj buñ koy muamale ak xaj buñ koy xagn waaw wa ja'alu lahu ñu defal yalla sakkal ko min ibadihi jaamam yi jaam yep yalla leen mom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ña nangul yalla ñi nangulul yalla goor ñi jigen ñi ñepp yalla leen mom waye waja'alu lahu ñi sakkal yalla min ibadi ci jaamam yi jus an xaj buñ koy momale ak xaj buñ koy xagn xaj biñ koy momale moy dañ nan ko yow day am ngay dom te malaaka ñoy sey dom jigen ya salam loolu lañuy fétal yalla yalla neena innal insana nit ki wax li innal insana nit ki gem li la kafur weddina mubin weddi gu leer la weddi mune la balighun fil kufri azimul juhud wa tughyan al baydawi mune zahirul kufran li anna nisbata al walad ilayhi ta'ala min fart al jahl bihi wa tahqir li sha'nihi din yalla dom wala askan la ko dom ñak xam ni yalla tollu la tabarak wa taala ñun ñi rek da nga ci deg ku am ngent duñ wax ne dafa am ngent dañ wax rek dafa am tuddu wala dafa am ak gam wala dafa am ak magal wala yi demini ki yoy suñu borom tabarak wa taala mom jalla jalaluhu li nit di doyo dom lol da ko am upp na muy am dom mom subhanahu wa taala tegg len sen baram ci suratu az-zukhruf aye fuk ak jurom ñu ñaan ñu ñepp suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu déssé fi aaju mu jiri ñew ci katanam ci waxtu bi
1: ci wax kay gi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarlé wi sen mbokk Dam Diop ci defal sen rajo mo leen di indi sen jotaay tafsir alquran karim ñu ngi di dégg aaju ma jé ci waxtu wi ci katanam suñu borom tabaaraku ta'ala tabaarakallahu ñu ngeen ko xamé ñu ñëwoon ci suratu Zukhruf amoon nañ ci fukki aaya ak juróom
0: te suñu borom tabaaraku wa ta'ala di ci wax li nga xamne modi magayam ak ni mu tallu mudi waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin da nga xamne mang koy wax ci waytu ki ak niñu wayo wara le mo lañuy war su fekke ne ñi ngay dem mu ne woon ku yeg ci auto wala nga yeg ci warukaay bu mu doon nga ne subhanallazi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin ba ay ji jeex tay ñu wara doore ci aya fukk ak juroom benn ci suratu zukhruf amittaghaza mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin yalla subhanahu wa ta'ala ci ay ji mi ngi wax ak borom xeli waye di wax ak ñom ci ni ñu tollu baña waxe mom namu tollu ndax kon desu ko deg yalla dana fekk ni ñi seen logique wax ci ak ñom ndax luko may man nan ko ñak deg ñi muy waxal dañoo jël ay malaika ne ay doom yu jigen lañ ñoo xamne yalla ay seen bay juru goor subhanallah wax joji ñu wax lool nak la leen yalla di tontu waye tontu leen ci fi xelam nit tollu su nango xalaat mom nit mo koy weddil bopam fofu la yalla waxe ne manon nak kuko wax rek genn aduna nga xamne da ngay nga wax ko rek du tok ñep waye kon tabarakallah nit dina am lenn mel motax mu ne amit taghaza ndax dafa japp ndax dafa jël itaghaza mo don tay rek ko xamni ki du sax sa dom nga adopté ko ndax wala da mom moy jurna waye itaghaza nak moy nga gis ko dang ko dadi jël fëddel ko sa njabot li ñuy wax tay da ko adopté yalla moy laaj ne ndax dafa am kenn ku yalla fete wo def ko dom mimma yakhluqu tilim bin banatin ñu nek dom yu jigen wa asfakum mutannal len yeen nit ñi wax lool bil banina ci dom yu gor lool modi laaj laaj bo xamni inkarun wa ta'ajjubun min halihim manam yemina lol liñ wax ne yalla mom malaaka yi ñu nek ay doom yu jigeenam ñom nak bëgguñu sax am doom yu jigeen yalla dañu wax nak waaw lolu nañ ko seet bu baax ko xamne ki lay am katan lu nek ya ko upp katan may ko katan nit nek fi ñak katan ba li yalla sak mo ci gëna ñak katan mom nit yimu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yat lolé mu fekk ki upp katan ne ko yow am nga ko lool la yalla wax ni amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil bani nax kon mom dina fété wo li ngeen ni yeen bëggulen ko mom mu fété wo ko mom lolu la yalla di wax ñi nga xamne ñoo bëgg na yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen subhanallah mune wayza bushira te ka suñu yegale ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xamne mi ngi koy teureulal yalla masalan ci misal manam kuñ ci teureulal misal mi ngay teureulal yalla ñew fekk li ci pinch ma nga tok di waxtaan ak say morom ma ca grand place ba ma ca dem yeba ñu la soxna ci muccuna fu mucce nga ne ñu ne hopital sangam lu mu am ñu ne dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day daldi mujju muswadda ñul kok ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su aggé ci kër ga alak dom ju jigen ja yalla mune fi la nit ñi tollon ci dom ju jigen ko fekk muy waxtana ci mbokam morom nga ñew ne ko soxna sa muccina ne lu mu am nga ne jigen fofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib lol nak ci jigen bu dañé yagut wala dañagut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ ko teural ba nga fi doora teural droit yi jigen ñi am nga xamni dañ nan droit de l'homme ba nopi nak ne droit de la femme nga xamni kon homme muy nit mom droit yi legi nak jigen mom droit yi kon mi ngi mel ni jigen du nit soko de setlu ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel mu ne taxewuma ken xana ben sereer manam ngir mom kon bu taxewon ak nit day wax ni nit la taxel la gaay waxon ci liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi mu ne ko nous sommes 5 plus un arabisan ngeen bal ma ci waxin wowu fekke mu lañ ko waxe mu ne ko ñun dal juroom lañ akup arabisan nga xamne kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen ni fi mu tollon nga xamne ko am dom ji jigeen lay sa yitte moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu wax ne soxna ci amna jigeen nga mer tabarakallah wa huuti sa keur amna ci kuma sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doore yeb ne amna dom ji jigeen ci bis bala ko sul fukki at ak ñent ci bis bala ko sul bu don tay ji tabarakallah ñi ngi koy labataka be ko denc soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigeen nak ñu ne nak yalla yow yaay seen papa ñoom doomu jigeen subhanallahi alazim subhanahu wa ta'ala amma yasifun yalla mu ne awa man mu ndax ko xamne fofu ci jigeen lay wax mu ndax ko xamne yunashu dan koy yar fil hilyati ci ay takay ko xamne bañ koy yar lay yitem lepp moy tak or bu mon na tak jama sax tak ko fil hilya aw man yunashu fil hilya mu ndax ko xamne buñ koy yar lu mu goné bo sété nopp ya fek ci or loxoya or bat ba or tabarakallah yaram wi yep bu sañon takay lay don muy ben manke wa huwa mam fi al-qisam bunake ci xulo ghayr mubin munta leral lam beug leral moy ñaari manke yalla mune waaw koku ngeen beug ne yalla ay papam waxin la djublu ci xass jigen ni waye waxna len ci dara djublu ci xass len nak wala tutal len waye waxna len ci dara woko jigen ñepp nak aw man yunashu fi al-hilya mutakh wama al-hulyu wala hilyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min husnin iz al-husnu qassara aw iz al-husnu qassara ben sha'ir moko wax mune takay nikul daraludul tar buy wagn nit nit ki japp ne day yok ab rafetayam su fekkene rafetay ba matul bi mana ñaari kula gëna bëgg takay mo la gëna am febaru bakan febaru du'fu waaw ad-du'fu an-nafsani leg mu dal goor leg mu dal jigen la ëpp lu muy dal tak rek nga xamni ci takay li lay japp ne ci lay jaare ba mat lolu yalla ko wax ci alquranul karim benen bi muy walu xolo jigen ñaare nu nu ko togn su xolo jote man na am joya tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajuru ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñet kon nak takay tabarakallah li rek lay jarign danaka
2: leg leen gis ko ak lamu tak su jaayoon xaaj ba doomam man ci tàmbulee bi liggéey am ci départ gis koo xam ne ko jaayoon lam takk lépp doomam am départ bu mag a mag a mag capital bu rëy ak yu demee ni ko yooyu suratu zukhruf aaya fukk ak juróom-ñett yàlla ne wa jaalu teewul ñu def al malaikata malaaka yi allazina malaaka ya nga xam ne hum ñoom ibadu rahman inaasan di aw jigéen waaw ñu ne yàlla mu ne tooñ nañ ko beneen tooñ mooy malaaka yi nga xam ne ay ibadu lañu ibadu rahman la bokkaale kat yi ne aw jigéen lañu waaw muy beneen tooñ ñu ne ñooñu aw jigéen lañu malaaka yi kon ay ibadu rahman lañu loolu lañ ko def ñaari yëf rek topp ndigalu yàlla ak bàyyi ay caram loolu tam ku koy def ku ne moo xam nit nga moo xam leneen yàlla nga lay boole min ibadihi ci ay jaamam imtisalul awamiri wajitnabu nawahi koo mën a doon rek booy def ndigal yàlla ak i tereem di bàyyi ay tereem yàlla subhanahu wa taala nee na la yow yaa ngi bokk ci samay jaam yoo xam ne nangu naa ñu nekk samay jaam kon malaaka yi leen ko def rek mooy taatu awamirillahi wajitnabu nawahi loolu moo leen def ñu nekk ibadu rahman yàlla mu ne ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ ashahidu xalqahum ndax dañoo fekke ba leen yàlla yi bind waaw ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ ashahidu ndax dañoo fekke xalqahum bind ga leen yàlla bind bind ga yàlla bind malaaka yi ahadaru waxta xalqillahi lahum xata arafu annahum inas malaaka yi jàpp naa ne kenn ci ñun fekkewul seen i juddu kenn ci ñun fekkewul ba leen yàlla di bind subhanahu wa taala mu ndax am na ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw góor la ñëw ko jigéen mu ndax ña ngay waddu mu ndax ña ngay musoo yooyu jékki-jékki rek daal di ne malaaka yi ay jigéen lañ yàlla nee na laaj bi mooy ndax fekke nga bañ leen di bind ashahidu xalqahum nañu xam ne sa tuktabu danañu bind shahadatuhum seen seede yooyee wa yusaluuna dana am bis ñu laaj leen ko waaw malaaka yi ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ